Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta ku sowaani ezo nawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

Alléluia. Alléluia. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingina nga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze binene.